balaw, kaday masay bohoy ha, dyan nindaraw sa balaw, pahidya di masaraw, di manisaraw, hajo sa daw, pahidya di masaraw.